senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Kana waitwa kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa na kusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai mwechi sorora. Matesu kwa kaita mvura mvura, kusemuswa no kurutsa, kudzia mwiri, kurwadziwa no mundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripocho gomboti otongo iri padhuze dhuze nemwi. Kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvino zvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa no kusorora kana kuti kholera. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu maiwe vasina uye dzivhikirei kolera.

kuri kusara mzeso mrongo muna mwana mai jende kubuda mkati mungu wa gumi na posa jino tira jino tima mwindi trezora nyama sisa nishwa jino kuziwe rekumpanta mkua jino kuziwe rekumpanta mkua.